umlomo uyangishiya inhliziyo yami iyadabuka iyahlephu umoya uyaphu nakhu sengitetema sisasu mehlo amahlezi ekhaya sengiphelelwa amadabuka akhuza inkinga ikupha banendaba kepha bayabuza noma ngaxola kukho engiyokuzuka

Cat. Cat leyo man, cat kudal zuleni. DJ Fat Cat, ithemba lam. Alitsho la nguma khona. Kosi.

0: ke ba re tja ba moroba ka ra ra itjela makhubi sone re tjoi fala bana ba yana ba kula ke re na ba mantsena tja u si jela le hopi mai ha ka tjale ma ha wena na mi wa mama fa
1: ikasi lakho likasi lethu e True FM like no one else.